Kanana be se lol ne no ma ko iri ti mo ne ni kunyo lo ye ku. Oje be mi ha kunyo kuta ko di wari ye ti na nyar ge. Dila me na kunyo kuta ko di ta ye ngu ta ye ju ni. Ambe na chat na malandu mo yo bu wan ya ko wo nya. Ya tumba era no ni me wa ti fere ko nya ko ju mo mo ti ne sa sa par ko da ri yong go di am. How can we not be happy when we are together? Manu William Rambo would kadongo. Chief no ma kadongo yetende kani dem na kanyawana. Tanga mo tanga yuti jomwando. Abu do kadamo keso sokyo jo karongo kyo karatini. Udi gwera mono.